All India Radio program is now bakhan anti sarma sunse sharbana chung achoi nomo gamala si thilna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh din si di program pe anuk nga ali azghar rinjan eti khatmalla ki ganti khami mahol anuk phun la sahi ta'lim pu ko tarbiyat pu chi besata cha injer bait pi program pu ngantes diring di anuk sakchek de score la antar ma chi sakchek phinge ju chana di baranuk ngana yaranga mutaaddid shukbun yang sangana yaranga thoma chedi ya sorba che daksani ngana yaranga mobile kun anuk ya tv kadi program gamenu ngana yaranga de chizat kun gama surat ki phruni ta'limi baranuk legin ishan chanin mayut bi speri gyu ki ngana yari phrun la garelo mahwal anuk chi basenga ni res ta'lim pu ta chain wadu naham kho anu tarbiyat pu chi basa khyongcha injarchas pu legin ngana yaranga legina khakchani amma phruni ta'lim na tarbiyat zarbana ngana yaranga gafrik thomona aya ngani res de phrul ta alim tang mar go shaina ki bashpan waqt pe ka phru waqt pe ka de phrul ngani res ta alim tang mar go shaina aya de waqt pe ka khu ta alim pu shuru son sina ti ta alim tang mai pe phri wujuhat khachik dugju ki de phru anu chi bas na shunu ma yo chas in de phru khri anu qudrati taqat chi khun chi bas yo nduk jese ki phru khachik ngani res ta na ka to khu amil to anas ke sergi apna khachik bilkul hon har khachik mana le gi na shangchan spyangchan hushar yo nduk amma de badal la phru khachik mana bilkul phru khse kana khu chunzena kam aqal chi zuk shigi ya tarbiyat po mana asar mabakhan chi zuk phri gonduk aya de wujuhat po chin aya phri tarbiyat po de kana shuru sa chaina na chana tahqiq na tajassus bayut pe lamhat khachik de zuk shiyundu ki insan agar tahqiq banaka to phri tarbiyat po de waqt pe ka mensuk ni phri tarbiyat po na mensuk banangan yaris islami ruwi ka islami tarzo tariqi ka katungan yaris phri tarbiyat ka to tangna samna ka to phri tarbiyat po asil tarbiyat po khorang khui buniyat po khui shkang panangan yaris phri tarbiyat tangna samna behtareen nasl chingan yara onu samna ka to ki de waqt bi ka chet ki ngan yari ni mahol pe andi maashrenuk duk pe yut pe di malsenuk ngan yari waqti ki jawan chigis busek na ya bomo chigis agar khons izdivaji zindagi shuru bek samna ka to khons bakhstun chi bas khons kunti zindagi shuru bek sam ba yut pe waqt pe ka de waqt pe ka yung mait pe nasl chi gi tarbiyat ta mait pungan ra de waqt pe ka shuru shinduk ki ngani yaris malab izdivaji zindagi bet bakhstun chi bet zernarik de

0: zub. Lekin kwa sahiyyati chibet. Bakstuni doran piyanu, kwa bakstuni la yung zare khabar putang sena. Kwarang kwa lakpatam se kyung ma. Chik pula, mik kamzorot kan pula, mushkilatot kan pula. Ya kami mushkilatot kan pu kuri yung mimina, kwarang bakpo cho sayot pana. Kuri ehtimam mimina gang ma zare yot pana. Kocha mayen ma. Di mushkilat bu kwa pechungs. Kwarang cha mayen ma na. Samkos ngas mik tangnukta mayen mana ngarang mayen mana ngas yang chiga tangnuk migi kamzorot kan pala lakpatam sikyo mimina shkangi kamzorot kan pu kuryo mimina dya samse kos mik kyongso wa meherbani ditos dost la mushkilat son seyot zere di fikir pu kwa zehne yon mana samkos ya khudahi ngas ngari dosuni ile eyot zere ebun pinchi katami chahi samse di kashmakash yot pin di kashmakash yot pin fir bi kos tang cha tang chin min tang tanga e dos niska bakfu nang yanu na bin se kri program yanu cha bi mana program yanu khong niska lep se mana bakfu de sitesh chan pula aram bas duk syot man sakat that na ses ngas kinta kyung matang mat pi ehtimam bas yot pin da samba tang yot pin majilisen hintang de lepse dukzare chorba nangadang logor tuksum tukpongsin thachiba siyongs ni hintang zare kuri bakpi den yanu mehman leble bakung sparasong chanazes ngacha sambatangs zes kozna echik buzet kozna zes wa nimik pu sahiyotin ni kamala problem yot ezes ki kamala problem yot mik pu sahi katyot narik nimik pu problem yot ni kama sahiyot e chana de mikmet khan pus mikpula kamzorat khan pus des or de kangmi problem khan pula kherang kirmik pus salim katiyot narik ni kama sahiyot khang az biche khuret biche khure khes kula kula kiri
1: daren des intention tamen en jutpin ulam seyden ishtina Mide mo izde FM channel ka diwa akashwani karilin. Hosu tu su program ni tsum chu sun su kasta program ni mesat. Yeri kesi program. Program sochi kan pin Sayyid Kasim.
2: Assalamu alaikum. Akashwani karil kana yang Facebook program chukure. Nga Sayyid Kazim Hussaini yantana khatuk chanyo tingi juna salam po fratmachan sonshik. Yale program yankhani achinomu kaka fonon. Yantang uzinu tang nga chas akashwani kargil istrolika yantang sukpa. Framachik program na sikimunis korla hagori klip chukpi fratukspat. Dianan soksla dirin yang legina khachan program chikure yantana khatuk chanyo. Di program pang ardiyang mabet yantang fanke chan chik chok. Chana dirin si di program pe gozuk pika ngas sakba sisnan la PM 15. For the welfare of minorities iskola sperarik dejukna yantang sukpa. Feroz Ali social worker under district social and welfare department kargili kana yantang sukpa fespa trusigang frachuget. Chana sakba sisnan la gomeka ngates. Programme gozuk pika PM 15. For the welfare of minorities iskola sperari kentanga frachuget kasani program yen khanun ngatang sagar taspa ngatang file hindustan so legina rigalba yang ngatanga jamhuriyat utpi yulchigang ngates mrs pralinchi utang chanadi yulpianu nganyaranga sag basi khas perachi ngatang dyang yutang king ngatanga ngati hindustan yangnu lokso lokso chospa ngatang duk pachatang lokso lokso skati skat kolkhan ya loso loso tradition loso loso culture utkhani ngatanga memas khundi anu ngatanga duk pachatang chananga ne ri di file hindustan pe anu jit aqliyatun yang legina khayal jak pachatang di aqliyatuni khayal jak mingna hukumat is pm 15. For the welfare of minorities re scheme chigang chose yotang chana di pm 15. For the welfare of minorities re di scheme nal jos ngatanga scheme ga nuka choga ngatanga scheme under yotang gaung ngata lokso lokso department nal jos zuko se yotang yang di scheme bu cheton pu deno inang ki ngatanga ngane rir gastrit hindustani ka mrs pralin yot pe pi aqliyatuni rgalbe fila khungi yariya si fila yang khungi tarqi fila khunga rocks be fila di scheme pu chosi inang ga nu pera khachik ngates point khachik ngates discussion ka tu bana

0: ngani yaranga phrubasbis kun aqliya ti phrubasbis kun la shestang mingna ya khonga pagzi shestang mi khonga jurat macha lusna ka tu adun le shestang mi mingna hukumat roz befla ngani yaranga scholarship scheme ka tu chose tang di scheme tahat ta ki ngani yaranga mimas kun la ya nyalba chen mimas kun la aqliya ti khanun la khunti phrubasbis kun la sabak matang ma majak pa sabak tang fila khonga dianu kurox thoba chatang kasani chana ngane ara gospel de tang kidumin manga tanga framachi joste ka hukumatis ngata de fralux beno tang ki ngane ari mimas kun kaliate mithes pralunet khani mimas kun la ki khunga khunti mi chanu ga kasumi rok singa ta hukumati taraf nar gosuk yang de wax pianuk ngane ara nga hukumatis rox pa chatang diring si di program iton pandeno inang ki nga tanga PM 15 for the welfare of minorities is korla mimas korla hagotang nuk yandu min ma nga tanga district social and tribal welfare department in naljons nga tanga to scheme ka to yaman na ada scheme nis korla nga tanga mimas korla hagorik tang nuk zerbi ton kore diring di program po gozuk benchi otang chana nga tanga gospo duyo tang ki nga neres PM 15 for the welfare of minorities there is scheme chi otang gawe nga tanga nuka chua gaya tang lokso lokso department under nga tanga di nuka chua gos gose otang chana lokso lokso ga department chen chana di nuka chua gaya na rere nga tanga har jaga thoba chachay nang nga ti facilities me na mimas kuni facilities me na jakse nang tana akaliyat yang sursi chinzer nga neri hindustan yanu akaliyat yanu chosluk si sabi kiltana nga tanga buddhist zere tang muslim zere tang sikh zere tang christian zere tang dun akaliyat yang siya chatang chandi mimas kun la rugospo deyo tang ki jitna ho sake PM 15 for the welfare of minorities gana fanke lencha kasani nis pero legini kime chaja du ngas ngari pero de kjak se enta supa feroz ali kana ngati social and tribal welfare department kargili under ngata ga so scheme ka tyong mat ngati mimas kun fila dun is kola enta supa te sifro chuget khas kar ngata nga dang diring dul bet pi tus tus ngat espera ka tutang na tangata kulya las bari waqtun sak choms ngimbo imbonga ta kulya baxtun yoran sing ata wax di daksanga ta lepse tang chana dunya nu ngata phan me piskim chi chiu machuk ya dumin mangati sherso te phrubas bis kun la school kunyang universities kunyanu khonga scholarship bi daksa bing se tang chana adun school la ngate se salpo base yen ta suk patre swi frochuget chana Feroz Ali saab assalamu alaikum
1: assalamu alaikum ji
0: Akashwani Kargili pure team ich hosna era oju tsaremuze ju erisi erin chantu sentu stan sera Akashwani Kargili skyo ju chana ju tana sagbase gume kana ngatas di department pukhrang ngata social and tribal department jere tang di department pukhrang chi ga so department chin tyanga so ga so activities ka tyong madun school la eris ngata me mas kon la salpo base mulcha ju ka sabakhshis
1: kasa sabas pelana tamam yen khan sangma assalamu alaikum dikana khas kar sahi sahi biaran shukriya zarat tuna kajwani kargila shukriya zarat ki antes nga chan ka time ta se ngachi social department te scheme sak ngati mi sak sak palap chupai phili nga cha time ta jata meherbani chana social welfare department te taraf sanga in juni me Feroz Ali zarbat nga social worker in under district social and tribal welfare department ta department te tor la ka to yanta zan ka to ngachi department te main last pu dao in ju ngati society ngati yuli ya lada khizalna sa bas gharib tabqa yot ya gaw zarurat man tabqa yot khun sa khaskat bu ngachi government sa palep chukcha ya government te scheme sa government te chi rok zot na ka to dun sa sa bas yok yot te tabqa ngati gharib tabqa sa palep chuk pot pinga chi department te la senju den ok khas kan ngachi main las pu ngachang zana cha field worker in ngachang field ya song se ya har jaga field ya song se ga mi sa pa ya government scheme sak ngachi social and welfare scheme sak malap pa katwa na dun sak lap chuk pat ko pehla pata bad ga ga du kho chi zarurat du marginalized de ngati gharib tabqa jan se gharib pehne khori ka gharib sa zarmen ju ya de ngati kimo baqi de na yot ngati ane khachi go de de no ko talak so se yot alag du gat kontan sa du gat phri ko blood yot ya ngati disabled yot mazur min sa shakhsa de tot dun sang me ko government chi rok shi khun sak pal yong bad na ka to dun sang ngachi department chi baju kun sak palab jup paju ya kasa bakhshis
0: kasa ju chaneres mana ardemo basemol sanju denu nga transfera chik do bing masanju ngati kharkhor pyanu ngates misal gariba rox bar lo zerbana ngatan du

0: manan korzen skor sarbana simek nye se puzere balan ka vimi kurena onskyon onskyon onskyon gyer po chepe onskyon lan po chepe onskyon puri surtane onskyon brahmas po ne onskyon susuna kyon mermer na kyon kanri garbo se kyon tsumu ma pan se kyon yer na kuse kyon mar na rile kyon ya richo chong ye mal ba kyon mi rimbo che mal ba kyon na bu gor kol la mal ba kyon Orzun spanar yans pa kuro bal ma chuga chos kore zin ta abas putana ri abas pugme kere zug basi ma mir ama sa pa shat ker ba
1: acha
0: ama ze kuis kore zin na ama zo zor zun spanar yans pa ngacha kiri kuro bal ma chu zin ta ma mi zug basi ngor na tans pa ar ti ma sa pa shat ker pul ta ma
1: acha
0: da san na kiri
1: no son lab jin zu pa
0: ha son lab jin zu pa
1: no sa kasa
0: ken tro a ber katan de ne
1: olo ona ber katan ha ona
0: na de gana on smutan na de gana na
1: Nesana namana 11 perendok chaha yurta ga jagmay sumri.
0: Sumba sanga chana jag ni shuri chogari cha.
1: Yo imam jag chogari 11 perendok.
0: Jag chogari ni shuri perendok cha ta na na la. Se si hi yu ta an ta na sta ni la na sa shi yu ri lu na sa shi sa la la lu sa shi. Zerin na na mi kwa tyag na par cha ta na.
1: Acha acha.
0: Pru kura pru za ga tse po kuri yong ta na gwar do ga yong ta na. Are ke tse po kuri di yong ta na. Gwaston ga yong se ta. Weka tipi magon madeta namani hutak set the stapagon. Mana stapik put permission.
1: Acha, stapajapa zupa.
0: Tapagon is a
1: job. This anadia in zupa, neleta, taxangatan, tungte, sherbana chun, lamana tungtana. Skanga zermo, puxma zermo, sketpa zermo, lario zermo zinupa. This an ayan tang mana. Take take daxan sapa and tangan zermo met pas, napas its herman mana take take on upa. Gunchi dinana gatukia, and this guncha chuat pindes colachimona marches.
0: Jabal Kalcha Tanaman Val Satan, the Sanishat Kanasu,
1: Onola
0: Pika Damar Mali,
1: Casa,
0: San Pomratancha,
1: Pomrata Matina,
0: Kalcha,
1: Casa,
0: Nedekana, Avani Juja Susna, then Namjutan Telan, Namjutan say, then the Namjutan Semanada, you say Namjutan Senadenda, Tartaya, Ran Tacanot Panavani Tarta, there's a Panaman who was soon the Chachala, Mudara, Qua, Shola, Dickena, the Sordiga draw, a shingy concha. Quentin Elton was in Musa, Norodic was a concha, Somaric was a man, those are Gunner Himan, Jacaya, Iman, the Tahuna, he bashed
1: over her, let's
0: put Jan Lanamania, those mothers, but you see Chaya,
1: Casa,
0: Neprusa, Popot, Zem Jargunla, Neprusa, Blue, Tatapja, Pichon, La Panda, Dorpana, Coturcha,
1: that Pachacho had been near Papucho, and this Banapas Pacho at the end of Padon Chicho.
0: Balan Paspa, Balan Paspa, Nietzsche, Donia Sena, Egasaja Sena, Rimotan Sena. Eh, so po dat pa chin muskal po sun tiskal po koran spos pincha. Ne de dat pa la na la lambol po turcha. Ne de lambol don po takcha. Do taksena distima ni kastin yan takcha. Ne na zo pase ne zemen kene la ji po guan shin ki tu te takcha. Dat pe shian.
1: Shian.
0: Ne artime an zo pase zo artime an tok tok ti tan ser kil pian. Shin ki sum sparle ti sum zo pa tan ser don te. Rob don sena cher pa pas pa de mo takcha zo pase zo pase zo pase jimo tan sena. Nima tang sa jartya zupe zulzont. Da jartya gaskans pa na goshin po putena. Tatpa goncha. Da pruchi mi gamaz tatpa goncha ya.
1: Ona ona.
0: Daksan.
1: Deza nama na hunot pa med haju daksan ashkan
0: zay beti bulgone. Na na jang shin tek min stan chi yom yom malan. Mashin ta? Shin tek dukcha ya.
1: Kyang shin tek dukcha.
0: Kyang shin tek dukcha.
1: Na rebeti ting chik tatta chi kyang sana. Suan na tsungtse na mana mashket pa puksmo duke deo.
0: Da ya. Deka na da shin teka da ka ta pe lan tsang so cha me ni chang ta pa put pima nukwe me tsa dal go sa pe ka.
1: Kasa.
0: Da lama de tsuk kato shion na deka ta pa kato pa pu kato put ya dal pe cha chang ya.
1: Oh
0: na na. Do na na mana da ta pa gune na.
1: Lusha.
0: Nama gwan spika da pito yin tang tsa na pu chang ya. Cha ku pul tsa ni. Pute na yin tang.
1: Kasa.
0: Do na na mana. Ronman, ni jida lambol kos po chang ya lam chang po de pugma da san na lam chang de
1: na pugma ta ma zu pa
0: pugma ta chen pugma ta chen ga ju min min a wan ni to la na are rias po to ma pa jambi jambi jambi o do thal sa ten do ta ma do ma na ja chu yi shu ri sme de do ma na zel dak shi pru jan ni da ma na ts pe kar sik se khong chang do khong se na de tu ye ja sen thal sa te pra mo ba se na
1: Tatpia,
0: Tatpia, Tatpia,

0: Chedhava
1: Chesongana
0: nao
1: tang
0: nen
1: de sawa
0: tawe.
1: paputsa no chimi sung tse kame tangma na buza
0: Kasa.
1: darsan nama nyang chi tang tang
0: Ona.
1: tang tato
0: Tade
1: sila
0: tsa nangma na gudya norbalang riyan te tsamri yakpat.
1: de tsa na na chi no ra no tang da ni shu ri sum chi ro ten de kana ndi tsa na so tsa na nor kercha
0: Kherbat
1: ni
0: pina
1: ring zi re
0: ona.
1: so pe nor kercha ma na no la tang ska ma cha ke kar se ruk ta ma lo gar po di tse na po di tse se re
0: Zerba
1: sik
0: nao.
1: pe ka zu ba se
0: Ona ona.
1: ran ri mo ta se din ri mo kyon ser ta sang cha ya nor sa ran sku se
0: Ona ona.
1: Yo de tan ei usa tsamana pinta chatkan tar yaba kuren rulu za buskia kure
0: Kure hayo.
1: tin shiten tat pe tan so elepcha elepsena stone la ne yang kwa da shan ma ka to da na ka to kure shan ma ka to kerje ka to kure nor ka to kure yang shitan ze sun na bal brak se kure kerbat sun na
0: Acha.
1: bal bak se wa se brak jor zeri kure printa na mat pe don
0: Ona
1: ben
0: ona.
1: ze kure cha cha da san na bal na brak se ji da re tsak shin ta betana
0: Ona hayo chokar yet ba med
1: chokan
0: merena.
1: yut kalkan yut
0: Nada e
1: ben
0: pruk pruk chokar yet ba med nada e papukrat pa chokar yet ba med nada re tax tax kar yet ba med detsa na mana tax wax bongra duk se mana qasmun chat chu pa endis ha.
1: Chotela nu la che chati da butsan la skan di tsak pa ping ma jo se ping to jo se ta mana rapu ta se da ma chi da tan dan de via poni chen phalan di tsak pa ping ma shin.
0: Acha.
1: Ma chi ria ba pa tsak me pa tsak shi ping ma man.
0: Ona.
1: Ta san ni dia ban la na chang ping ming ma shia. Ina din
0: Oi.
1: la nandi ke tu sena parlament nga jara mana mali na ya kon banchi ri cha par ju chan ta san na gon ja de fru cha gan mana cha ma cha cha no na karu ju chi cho sen
0: chi chi sen ta ya de na sima na gyal en chu pa ma ti
1: gyal en chu pa
0: ma ti sa khe te ming mi za no gyal en chu dare lo ba lo ya nga tang da ka lo se le ben yot nga tang she jo da fru ni ka zer mi on se cha na nga ti zan zo nga ti sa khe te ming khan ze ta ya ya lo xion spa ya na na nga ti pe za kan la pe sta ga no chu ta ko khula ze no ko pa pa ze no Dare nga tanga yang dia nga ti ata pues tu sika logo nyot ba. Kimos daksa ezan un panse bazar ezan un panse dia ezan un yang kolen.
1: Daksa na ya ka nga ti medical pazeret ba lun se son ma bin suk ba.
0: Lun
1: se son ma ne ande fera segni zar go shen api son ma tin du son ma no du regalen man tur go shen. Ba yan ti ten ma kimin du yan ti ten sa ma du man son ma man chi ba san ba par go shen den.
0: Ona ona.
1: Kana sholo ba par go shen lo sholo ka to chi bulu ka to kyon pin jam ba ma ba.
0: Kasa ma na da mon ga ne yan ti story ha. Ta na yan ti pokar zere ma na pokar ju ji ma na de mo de ne pas un po de no manas man nyon ma de no pa han. Sma sa no ma de no chi chi o ma yan ti pokar ri na ga ga sma nyon.
1: Ta na ji na e lar si on cha na ka ta na bu ma kar po on cha na ta na e angulak pa on cha na pa tik ta de ne ya dan di o ma do ma da do na no na mangmulla namulla ekona nga chi she se gar ta nga jam chi ta odu tu se jo he so na chi ke du tu jo du na mare du tu jo nga chas man la despat zerbat pe nga chi ji na mana qism qism sa la ka ju le pi da sta na nga ma nga chi ji
0: ji yo to pa ka ri ma na ta mo chi
1: yo to yo ji na mana ja pcha no da nor bala ja khan la na mana de mo khazot pe da san na nga chi ri tu su but pa na ta ma nga yo pe ja na mana me de chi na ma de cha na
0: ma da mo sa cha na de ma na anti sna pa si anti bar su no gatuk che ben yo tsuk dan dering bak tsuni onas gatuk che ben nok ti parak jis tonet na chi ben yo tsu des kola chi mon nasna
1: sna la na mana chi yo atama that pan nga ti pala ni mi khoe bo me kyar ya la zere na ta na ma dap chi basena sena
0: ta ma dia ha
1: mi kyo sena ti chang ti kal ta ma dia
0: kasa
1: do kyere na do wa jang kona da hin nu pe mang ni chi kyo sena do thong cha
0: ana ana
1: de ka ne ang jak chi ang lo chi lo yi sha mul chang chi zen chi ren do la hin nu pu kyar ya zhe cha de kan ya chi chi kyon ta do le sab che sa ne de na na ma na ba so ni da ko sa jo se ba ton ta mar gal ta ma te za za na na ne na za da ro da sa cha za na na ne na ma na hin du kas pu ga ma kyon che kyon se do ze re chang dong se ju ba se ka ta ska re ma na e te de te ta cha nyu pa de te kyon ba li za da de te kyon ya ba ma gor tin kyon ya ko e ta se cho chi chi kyon ni sirin na nambu sum kyong ni sikyong sum sirin na nambu sum kyong da
0: to chi zin sum sir po
1: nga chi o do zer ba da
0: cha
1: yan dia zer ba par rin tu nga chi
0: rin tho se ta
1: rin tho rin tho o do zer ba sum sir la nor sum yon du nambu sum yon du na na ni sir po la e ko ma kar du no ma e la no na khal sir gi yo ma
0: yo dar go ze ha jo ba khma dan ko ma chu pa ha
1: ma ma don chu te de na a chi no za do za zuni keri gortin kyomad do ode omari ni jado a chenu ta zdokse kukse kere.
0: Ano,
1: Don la patin tangse, tata na trobji gura sa dhuzo gura sa tu tangma na tati shi ta na piso tere.
0: Ano, ano.
1: Deo tangse, kere bata daksa, na kata.

0: pasmut. Dar sa nejo neji patare ko china hyon lu de ya lepsulu.
1: Oh yeah. Musana bomor ne men kyon ma me.
0: Da ni kyon ma me.
1: Ko tara ne men ba ma me. De sana atamas tikhan la halpaon khala ta ma chupa ya ko.
0: Ya ni ni sum sum ba to na ya dar sana.
1: Dare ne rel tik tik chote tha.
0: Yan tian chote.
1: Yan tian na.
0: Nga tian chote da.
1: Kasa.
0: Da ni ma da yan tin ni yan bo chote nga chin yan chote pe da. Ji ji re me ni.
1: Kasa.
0: Nga ji ma na nga ji kim zol la nga cha chat pa suno si ka nga ji mo zin ta.
1: Ti yo de o kasa.
0: Omar en la cha cha.
1: Hola hola.
0: Kung ngatika yon cha baston la yon cha.
1: Kung losa la yon di anta illa chet ha. Yan tir man na tundel po ma dar demo chin chupa ha ne poka la.
0: Nga chin ma na ria la e.
1: No no na. Bakshis ane ma na demo mo zere ane rangas. Ta na ngati program yon kan achinomon la semskiti ming na yeres lig lep china.
0: Ya.
1: Kasa.
0: Ta.